Kampa presensya ikimandak imapas pakakuncu Ditakam cingkam pascu Taytay makikiping aung kau sa iniku patukoy pa sa inyo Gracias Señor itaka Muna kini kisinti katon taytayay Gracias Padre Celestial Pa, iyan na pa ikoy kikunata Taytay Diyos ni Samin siya ikuyang kanay kota Samin siya iku kausa ni ikuta Samin siya iku salus ni ikuta Samin siya familia ikuta Tukuy ta Dios ni Aung kay obra ikita Puskaya bendisi ku Dios ni Samin siya ila palya wawal kapana kunata Inyiko masikunata Taitay manay niya kunata apas Bendisyon ta kan Señor Tulay kunta ikamo ipapa Abundante kachun taitay ay Dios ni Dios ni patak tukuy pas Amantan dipindin tukuy pas Dios ni Kalapan tama kaya kima ang pagcini Dios taytay. Kayo bray kita pa lang kanay kita Dios ni. Hasta wala ti karichi papa. Bendisyon ka chon Dios ni. Gracias Padre Celestial. Gracias kayo wairo was koy ko sa ikumanta. Kayo radi bida ikumanta. Gracias Dios ni Padre Celestial. Sa minchas ka chon. Wakay che ikipu ikuta pa plan transmisyon po taytay. Gracias Padre Dios Todopoderoso. Sinchihatong ati niyo Diyos niyay ko. Tukuy kay kunata manyakuy ko. Roa kuy ki para celestial. Ancha muna ko kuya ko Diyos niyay ko. Anak pachi kay pachi kamak Diyos niyay ko. Muna ko sa kay ki Jesucristo. O ikso timpe papa Diyos manyakuy ki. Roa kuy ki kay kunata kay pakarapi akunatak kachong.

Familia ka usay ni Chis Kalyaron sko na ka English and Spian niya niya ya chat sun monas kanya kmasilay kay familia ka usay piso magtapone kausan ang kupa ahnapin papa Dios pa palabra ni Stan kinaka mana puni papa Dios pa sutin ka harucha sa kanampak aswan pa sumakta niya niya niya kay ya chat chis kan chis wang sul kanya niya chis kuna pa sumaktapone kay matrimonyo ka usay kausa kunang kupa ang gaita ni wasiens kay papa Dios palabra ya chaywan wasitpi wasita construir kallarisunchis sinatajka ni ya chantajka ni siamika prudencia ni spanisancheri y manispat quechua pedishat kader ya chaywan ni shen sabiduría ni shenche ya chaywan kausananchikan ka matrimonio kausaininchispe prudencia ni shancheta yu yaywan alli yu yaywan kausasunchinilei kay matrimonio kausaininchispe y achasunchis primeramente imakunan no kanchispa matrimonio kausai piruananchis kanka kei sumak matrimonio nyaupak mampurinampak cheita y achaspatak nyanyalaikuna yuyay niyo huwari mihinanya kausasunchis kei matrimonio kausai ninchis pinyaupak maapasunchis enyek masilay kei achaitari imainatatak maskasunchis imainatang maskasunyanyalay imainatatak aber Salomon durans maskaran y achaita Imena tan papa Dios manta, mas que ininta ya charca. Señor Dios manta, mas carcan payaca. Ya chenen tamaña cuspa. Señor Dios tani curcan. Señor ya cheila tacoy cuay papa. Ya cheita coy cuartigica. Alleyan mi causa inif casa. Sumachtan que ya te quita posarisa. Nispatah maña curcan. No canchise imanit imena tata. Señor bendici famiet. Bendici, señor famiet. Uawai kunat espitnis maña cuspalla. Mana ñeñey. Aswampas Dios ni yacheita koikuay taitayay yachei kunata koikuay hinaspan kay familia kausay ni ipi kampa hina kay familia kausas kaita Señor sumakta apanay pahnis payamanyak sunis yacheita Dios ni ismanta ama puni kay familia kausay ipi no kanjis hay kaklaps lakasananjis tuninanjis aswampas yachei sapuar mi hina yachei sapkar hina nyanyay turay sumakta puni familia kausay ninchis ta apananchis pahuawa kunawang esposuwang hinayatak mi kasihan ka familia kausay ka kakasihan mi ka papanchis kasi mamitanchis kasi suegro suegra pahay kunawang kausay pips kumiyados yapang kaya familia kasihan ang kipi may natang

kaya chiwang no ka kay pamilya kausay nipi oh anjay purinay pa ko kaya chiwang kay pamilya kausay nita nga upah maapanayip nis paya ah nataya chas patah papa Diyos kaya chitang kwasunchis manya kuy chau pinta si chus no kans manya ko matkila manya ko kasienchis nyanyalay sumakla po niyong kasunchis imaray kuchus nyanyalay ko na kasiang mi kausay ning spak kay pamilya kausay ning spak ka laklabis la orasyon manya ko ining chisme inayatak mi yachay ko na tarinan spak ka kastupurinan kasin kapasitasyon ko na marinan kasin wakichikyo mi kongregasyon ko na pisumak tang kapasitasyon sobre familia angki ko na mami nyanyay purinan kasin manaw solamente familia tema llamandacho asumam tukuy tema manta